Musubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Jogulotua, Ejigulotople, Gubunu get crani, Tulidi, Etumo, Medunganoro, Ejigulotovungi, Hanipa, the Gimbo, as a bebre, Sonsoni, Mbimbunu, Mamotufu, in Sindume, de Achita, Ganugulotua, Alo Aquadugo, de Gamane, Anuroa. Gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabani le ndenku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro nisiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara gennasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu budi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali Ivo busu nasaga kajangwa soa roa ganingi mbiye ni malayi ganingi igbala mesubana ganingi igbala giye roa yame ijime fata gunobunu fo wala fe bwal di otejo ombo krafanyo fata ganingi laegi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buo gamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yivo busu sangu sama ka kajangwa sorwa fakpalimbiye fechugeye aloboye chatema nunu malakal ganimbiye su nimeyi ganim igbala yayang mamela meswa temi de ichija ochejo alotwa anyiro ichija ganungo alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebol nismo wala ba barwa nguona tani ajabani na farafanyi Thank you.

ufanya baro tu yovo busu sangu sa magaka jangwa sorwa fa kalimbi fechuke alobo e chatema nunu malakal ganimbi su meyi ganimbi ibala yayan mamela me swatemi de ichija ochajo aloto anyro ichija ganwo aloto li anyro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl ani ilol maswa gole mawunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na farafani

born of you, bo. Fike bele kpo galea, mukao. Awu kebe dua, mukao. Negba ni tegbe la goe cha, mukao. Paske ame bu benya, mukana ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Be anya, nukole da la huebu meo.

toble gobunungi krany chulidi ichungo medunga nyoro iji gulo tobunungi hany pa degi mu asobepere sonsoni mbimbuno mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunungi klanyi ilol maswa kabinile nninku igbaliku malayi mbiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isida balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisida bali yivu busu nasaga kata jangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata du fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbal mbiye fe chube aloboye chetema nunu malakal gani mbiye su meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

0: tu togo vinyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbon lo pe ke kon ala me se pe nyan pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu do ne ne nya ho ga ime nya ho e ple ati nya ho e ne nye be do yo la o va ina nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni
1: Musubana, a farafani, Loto, Gubunu, Metal, Ocha Jogulotua, Kijigulo Tople, Gubunungi Kran, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Kijigulo Tobungi Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mbimbunu, Mamotufu, Insinume, De Achicha, Ganugulotua, Halo Akodugo, De Gamanye, Anuro, Goji, Blagabunungi Kalani, Ilol Maswa, Tabinle, Indunku, Igaleku, Malayi. Ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisida balde bifa ni malayi gani ngang ikbala iyerwa malayi gani ikbala kikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani ikbala debi gabunu makugi kisida bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani ikbala mesubana gani ikbala giyerwa yami jime fata guno gunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbali mbiye fechuge aloboye chetema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani igbala yayang mamela mwesu atemi de ichicha ochajwa alotwa anyiro ichicha gani ngo alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol mwesuwa gole mwabunu mebon nisimo wala ba barwa ngon atangi ajabani nafala fanyi
2: Timi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kurun ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Oya ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le lu tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po in ko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o ima ku omiro ni ajiwe ma o olohun Go ahead.